Raden Arjuna, sepisan ora trimo aku dicotos dening priyayi kang malu.

Japakari, uwi, uwi, ng Japakari, ayayo, ayayo. Uwi, ng Japakari, uwi, saut, uwi, saut. Ano uwi, saut, na sigit, tandang ibay. Kapuwi, may makita lang, ayayo, ayayo, ayayo. Kotam kaparito nalika samana Prabu Punta Dewa miyos saking keraton kadhekaken dening Patih Ngamarta regi